Mengelawa mengotato. Dulu pulolota satuan karya bakti husada ma pilopoti dehulio topenas lo mengotani wa mengopilhala. Mo pulolota mengololai wa mo pulolota mengobua. Utang gula lio relawan kesehatan. Ngohilaya openas pona-pona otolimutu. Owolu lo para muka tohu ngolo penas puti mai mohu ila umo maya sehati ilang gang lo tato penas. Ita ua lo saka bakti husada to kabupaten lo hulandalo Ipon Rianto Abdullah lo otanggulai. Ta dulo pulo lo tabuti ma popo tambati lio to umo helungolo lo tambati. Uluo uta temu bicara, uluo to seminar, wau agenda utama lo penas. Tapi lo poti dahulio poti, ma opahamu to umo tulungi. Wau mo malakisa sehat lo ilang gango. Timbangu lo poti, ma mo babantua walo petugas lo kesehatan. Uma mo malakisa ito o lo lamu o to timi idubele upi lo titola lo tato penas poti. Guna umo popele hio to panyaki u montolamu o. Mengulama ngotato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Con la homo contento. Census economy pohu tuto ungo tupalo Indonesia. Unga pilulutio boti-boti mao. Ika pala lo BPS provinsi Agu Sadibya lo otangulai. Portugas lo BPS ma botulala heto bele-bele alo. Uma mocatati ti la pulo wau tutumulo na ihati. Odelo tolo dalala uca tati yolio beti. Owo luolo ekonomi, ro dawalo ekonomi, wau utanggula lio basis data ekonomi. Kuhine lio odela ianti, umai malameta toto nulola yintu lo petugas lo sensus. Wau to umalameto dilamuali bo kalangan yolo. Musimo patato wau banari. Tati luga sialio beti magila napua lio lo utangguna lio atribut. Wanu bolo pohindua lio u dilama ohi bohi bohia wa musi tametala lo u banari. Mengulama ngotato donggo to habali u wali wali to u ngodi minggu mola.

lawa mga ugato. Penas lo mga tani wa mga pilohala uma po omo pula pitu to tahu no beti pohu-pohu tu to hulon talo. I utie hiango ode Orlando umai mo poho dawolo ekonomi. Itala ngotele lo petani wasito sumawi yono lo otangulai tame mo hadir ya beti pulu alolihu monto lipu-lipualo to ungo tupalo Indonesia ma tandu-tandu mai mo oro dawa ekonomi to ungo la yanti hama lo mai umo tahulu penas ma tono na olo penas tunggula mota puli tahulu penas. Utie hiango ode UMKM u musi moposadia tinila hepo. Penas beti tala tuau loko kolio umai mopolai aro dawalo ekonomi tolipu. Mungulama ngotato donggo tohabali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

kung lawa mong tanto. To hulong talo butia, donggo ii nangita hipola mela ikan lel. Nabo, uhe po otulia lio lo tahi biyahe lele buti, monata tahi potalia mondo lipu uwe unain, to di luar ilo hulong talo. Ta olu olu hulato budidaya perikanan sumaruoto lo otang lai, to hulong talo, ii langita hipotalia lele. Dabo ta mondo Sulawesi Utara uang mondo Sulawesi Tengah modata ta hipopola hulia. Tunggulo hemo oduhenga olohu to umomiahe lele. Ngopohia lo lele ohiango momiahe otili uau tuhitui. Modata tau lo Japangi motohilao. Dabo utiboti dipole punao. Sabu dongko mo balajari wololo umumiahe otili beti. Petala utalu-talu ngai beti, ngamu data ta palalu lo lele. Dedina boto limbunga lo hulondalo, nabo tunggu lo lengkota lo nasional sampe lo umola internasional. Mengulama ngotato, dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.